Kaya kami di kaya tuwa na terario imene tati no mga ya imene may notato kato toa iti ya changa ni te open ay te tuwa tau e teo taike kare iti tutua matau ia na teo tangata rawarai iti tutua e